Mabi memu nyina mwache emra hello 101.5. Nse biya no bibi sasa wani ye. Weye wa wudofu unu ya ni wadi nyina elda osei. Ano pe mi bompa yesu nkubi.

epacho afi ebra to semi no be no be sania kwejo nyakopanim na yede nasia mano eto be shasia bompaye na afi na wutu adamo akoba bia ote jina ote butu ote blam ho na ne be bompaye na banai ko na menso meze samen sanu abana fu yinyina ya bom na obi nkunya bi yinyina ye kwejo nyakopanim na yede nasia mano ti yenisa na menso me dame waba.

yen na jise mu onwane a eno so ono a wo na nanim badia dense na ka kwanya wo se metu etietia no metu etietia kos o twem na mesu twem ti ano ye fenim punim pu na bitietia na ka pe ene ka be call that time and go bi ni nyame wo asem bisa na sembi wu sabre.